fenya hami. Dera tipu kuate guare uminte oipu ajukala. Haipe kwa kaminte umakasete mokoi panambi.